happy new month. One more time, mo ki gbe pe happy new month. Mama ati baba, daddy ati mommy, brothers and sisters, welcome to your month. The seventh month, the month of perfection, for that matter. Mo ki eyin omo Olorun to logun to logun. Mo ki yin te leso mo la gbugbu enu mi le mo ki yin pe happy new month. Eyin ayan fe dide nle mo ba yin yo. Enikan ni kini di osu ti tun bere loni to je oju anu. Ami niyan pe titi osu yi o fi pari wara anu gba kan le ni. Enikan ni ta lo ndu yi Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni. Ti ijo kon Fourth Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank ti Midiri Market gba giti tun ni ilu Ibadan. Emi ni mo nki yin pe happy new month. Oh, be se laju eti laju si osu keje o. Ilaji. Ah, ilaji to ku ninu odun ila bere loni. The second half for this year 2026. Njo la bere odun ina. Gbogbo eyin to je wi pe on gbo mi o dabi eni ko go ni first half. Mami kan an lo si second half odun yi. Nibi ti Olorun ti seto. Gbogbo nkan lodu lodu le fun o ni agbara eni to laye atorun. Ko to di pe ma bo sori Facebook, ko to di pe ma ni ke ma bo ninu service loni to yato. Ipade aramanda la se laaro yi. And then you see ri ni ojo Sunday ka to wonu convention ni bo ni eyin omo Olorun wa e ma bo ni bi pepe e ja lo do ba le ja lo kunle gege bi mi se mo wi pe ojo meta le yan gbodo fi se awewa ninu ose ojo alakoko oni ojo Sunday bibeli ni ranti ojo isinmi lati ya simimo ojo elekeji eyi ti e wa da gan to bere pelu osu titun ojo Wednesday bi eleyi eti awon aye gbagbo pe ojo irubo ni bo ninu bibeli a discover ko ni loju anu eyin wo le fe ra anu gba nipa igbagbo o gbagbo pe ninu osu tuntun yi wa ra anu gba. First impressions always last longer. So gbogbo eyin te ba gbagbo e ma bo e ja lo sibi pepe ojo eleketa ni ojo jimo oloyin ti mo si gbagbo pe gbogbo osu yi lo fi so testimony emi awon woli mu da mi loju pe osu yi oje osu mo ni gbagbe ninu aye re. Oh, e ma bo ninu bi mo fe ipade yo yira die laaro yi ma yi pada enikan ni woli gbogbo osu keje le mo gborin yawo yin jade yo jade loni na yo jade losu yo jade ninu convention lagbara eni to laye atorun e ja se bayi ko to di pe ma ni kiyawo mi o gborin tuntun to gbe jade ko to di pa gbe soke ni bo leyin omo Olorun wa kin lo gbe wodu wonu osu ilaje osu kin lo gbe owonu ilaje osu to kan yi awon eyan ti lo ai mo ya won to lo lana nikan awon eyan ti an se ti an so fun mi pe won ti lo won to merin si marun enikan ni bo won lo won po ninu egbe ajiwoso ni sa e ma bo ni bi pepe e ja jojo dupe oba to ka oye to ji ori second half odun 2026 anu lo gbe wa debi e je ki yawo mi omo mura le onu ogbon soke laipe.

gbogbo eyan kibe eni o se olorun o se jesu o se emi mimo o se o emi mimo o se o emi mimo ibi aye foju si ona o gba be emi mimo o se o e wa se nkan kan fun mi laaro yi gbogbo eyin baba baba e do bale loni ojo kini osu keje eni baba lai de na penu mo gbe oga gbogbo eyin mama mama e kunle eni jesu mo gbe oga mo dupe fun emi ati awon omo mi ada ogo pada fun e wa yi ka otun e yi ka osi daddy e dide nle be se se yen a fe ke hallelujah meje ijoba kefa ti gbe ijoba le fun ijoba ile keje a tun wonu osu keje oni ni ojo kini ninu e oba to je ko ri osu pipe osu eleyi ni won pe ni overtaken by favor yiya won le nipa oju rere ki se nipa agbara bayi ase eyan le foju rere eyan fi le leyan ba eyan le fi oju rere to ya won le sa nibo le wa e jajo ki hallelujah meje ke fi sign pe emi ti mo ri ilaji to kan odun yi emi na mo ndun ti mo dupe mommy ati daddy e jajo ke we are going to shout that seven hallelujah bo ba wa nbe o le gbe body bo ba fe fun ni gbogbo eyin te gbagbo ko le fun laarin osu mefa eni kan bi bawo visa re le boss ni owo ticket o si tun jade eyin kan o fun te denu te deri ni second half bi gbogbo awon tin tele mi lo Jerusalem e mo gbaradi inamik wa menasha mo gbo leti mi awon kan yo surprise ti won o ri ninu osu yi won si mo da omi loju lai se pe won kedun inu won dun de be emi oluwa lo so be fun mi so le join wa kan fo keke hallelujah meje osu keje today is 01/07/2026 somebody shout seven hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah okogo mefa ogo meje e ja se meje ni ati ku mefa ogo meje oya ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya ah pastor mrs demitayo asi orin re loni asi orin yawo mi loruko baba to ma ti temi mimo akan ni ki won fe leyi e fun wa ni towo ka kan fi yen wole ni won gba to je pe

mo nbo e ti bo pada gbogbo eyin omo olohun so pe e bila e yago o da gbogbo eyin omo olohun bi te ba wa mo fe ke mo loni e si orile e si ori yin ba se nbo church na ni e to ba ti we tan mo wule we nkan kan wa church loni a sirile wa ni se rosu mefa to ku yi eye yen la ba wo sunday service ni bi 34 wa lese enikan ni afo ese wonu convention ni is going to be the sunday will be the covenant day of feet washing ojo majemu ese fifo ni a tun ti mu osu mefa o le je meji pere ni feet washing wo waye lodun to su kefa laarin osu mefa si keje ese re igbodo de bire ibi to ro ko le de laye ma gbe momo kan si laipe mo nbo laarin ni waste akoko ni bi te ba wa gbogbo en ti ba nbe nwaju e so pe ki won obila e je ki nbere si so tele si aye re daddy e dide bi te ba wa e wa gbe ese kan si waju gba e meje le gbe ese si waju o akowe re ohun ti akon ni wi pe olorun sise fun odidi ojo mefa nigba to di ojo keje kin lo se bibeli lo sinmi abo si osu keje ohun ti osu keje tumo si ki se pipe nikan o tumo si sinmi gbogbo eni ti ba ngbo mi laaro yi bo se bi ese kan si waju mo so tele malabada shantoba haladish lati sin lo iru isinmi to loru eyin lati osu keje yi lo bi olorun ba sinmi ni ojo keje mo so tase oya gba isinmi lowo ogun jija in the name of Jesus Christ egbe ese number 2 o di igba keji kandu le ra pade mi to ba di ago mesan laaro yi enikan ni mesan ati ni ago merin ma wa so n ta fi break osu mefa loku o nilo lati tan imole egbe ese siwaju number 2 e gbo nti bibeli so ni bibeli so wipe nigba ti awon omo iberu ti won ba sin ti won seru fun odidi odun mefa nigba to ba di odun keje oluwa ni ki mose o so fun awon israeli ko je ki won lo lofe eyan ti nsin gba bo fun odun mefa to ba di odun keje won ni ko ma lo eyin te ngbo mi mi omo ye odun to ti nseru mi omo ye odun ti won ti yan oje mi omo ye odun to ti nsin gba ase jade laaro kutukutu ojo kini ninu osu elekeje odun keje re pe lato ni lo oya jade kuo labe iseru loruko baba ti omo ati ti emi mimo in the name of Jesus Christ bi ese keta siwaju egbon ti bibeli so o bibeli wi pe eyi jeriko ka ni igba meje oni nigba to ba di ojo keje eyi le meje ewo majemu yen so 7 ni nkan mo ka bibeli mi yeke mo si ma agbara to nbe nbe bo se yi to gbe ese keta siwaju wa yi mo po lori lai yen o kan yi koju sona bomi ah ogun olobiri po laye re igana ti oje dadi ri okoja igana ti oje mami okoja nitori iku ati ajinde jesu bi oluwa se nbe ti emi nbe laye mo ni ko ya ni waju e oya in the name of Jesus Christ pe yo pon moju bayi lo to ba di 9 loni ni church ati ni 4 even lori facebook o dekunle epaphras let ti pade mi ala katuaya gbogbo eyin momo gbogbo eyin